0: Oluwa gbogbo eyan e gbe owo si ori bayi so pe igbeko awon agba ta fi da aye mi duro Oluwa pa mi jade tomo tomo o ya dua Jesu o Jesu e mi ma o ma bua de kese ke puri bina igbeko awon agba ta fi da mi duro Oluwa pamjade tomo tomo pamjade pamjade pamjade pamjade pamjade yes Oluwa wa so pe wo gwa dani duro so pe mo pase faye mi la o ya dua o pa Jesu o pa Jesu mi ma o mari ko beseni bra ka bu hinda ya ha mo pase faye mi la faye mi la faye mi la Fire, Mother. Fire, Mother. Fire, Mother. Fire, Mother. Fire, Mother. Fire, Mother. Fire, Mother. Fire, Fire, Fire, Fire, Oh, loruko Jesu o ya gbina oh my god o ya gbina gbina gbina gbina gbina gbina gbina gbina gbina gbina gbina in the name of Jesus amen woman yen amo to so ko won bo won ni won tale oko mo mo lori to ba je ile yoruba o tumo ti wa oko yen o si mo oko yen o le wa laye ki e bi wa dide ko wa tale mo yawo lori po ninu eri yen won ta ile mo lori la si kankan ka tene o ti agba pe yara kan soso to birin yen bo won ta mo lori o de le je le family ene kankan o mo bo won ta mo lori laarin 15 days egbo mi sa egba tolorun ma down egbo latenu won
1: mo ni eri o olorun se bi o ba jo mi loju oya mi lenu o ota gbogun o mu mi bori ota oruko mi ni Kuburat Salisu lati ijo agege o sele pe ninu odun to koja ninu osu kokanla won ta ile mo mi lori ni 2015 days won fi ta ile mo mi lori won ade je nkan kokan oko

0: Oya jabole e bere si ni dabole eh si brother re na ni e ba ise owo brother re na ni
1: mega lo dola
0: dola mu wo ni lo lo
1: brother mi lo dola
0: dola mu wo ni lo lo
1: mo like e bi teyan ba ti teyan ba ni agbara ke yan won lo ni
0: agbara gagbara e sa gagbara le
1: se ko ti ka ile calm down
0: e yo fo mu ko so da yi
1: ayi ka se wa wo wa eh because it is okay brother mi o mi brother
0: bro that bag jaku jaku brother jaku jaku
1: se yan ti mo ba yan beef brother
0: brother jaku jaku ti o yin wo
1: mo si bi o mo lo
0: brother ti o yin wo akojumo o akojumo akojumo ma e ka bo sori akotan ti fun te doroyin
1: beni
0: gege be ti se nife lati ma tele wa koda latun ti ma gbo wa ni gbogbo jojumo papa lowo weekend ago meje si ago mejo na le ma nje gbadun ti fun te doroyin atemi ati yalode oke ibadan yalode akaroyin ka fata temi lade aloko ina lajo ma pu ko la ro yi bo ti je pe brother re fe ma ga pa si a sugbon awo so fun wi pe
1: kaka ko se ri ki bo be
0: beta ni
1: o si da
0: beta ni ni tani adi tani ni waju tani
1: oh my god
0: ewo ko ni o ma ni fowo se na loruko temi oju lo wa ni ka presenter yin na ni
1: gboma sama ni
0: eh ngo wa do gboma se won fo gboma so gba visa ni
1: ah
0: se won fo gboma so gba visa ni
1: awe sa ni
0: ni bo
1: arogun ma ti di
0: ah arogun ma yo kon ni
1: ah eh oh my god
0: ma ti di ni kankan
1: oku o jajaja ko ko gboma so
0: eh ni jo ni
1: ye ni jo ni bo
0: Ijoli
1: asinjoru ko wa ti
0: so si wa be do ni ni
1: be ni
0: se leleyi o fire
1: le ani kaye
0: se leleyi o fire le eleyi o fire yi
1: baba
0: se ni o fi dale mo
1: dakun ja
0: o fe tan agboro ni
1: ja ni so nle eh ni tani
0: o fe tan agboro ni eh aboro na sa yoju na eh alaboro na to sa yoju na awo oda e gojumo o e ka bo sori akoto ti funte doru
1: yi beni to emi na ki wa mo ni akojumo akojumo ati kojumo mo temi lade aloko loruko ti temi ti funte do iroyin re eleyi te mo n gbadun lopin ose yin e mo ba wa kalo
0: okay e ja wo inu awo gere ori iroyin eleyi ti a fi bere cinema dabole papa julo gege bi awon akori lo ni ranran ti o bere sini jade latapa bi iwe iroyin ti Saturday Punch ona lasiti koko mu iroyin eleyi gege bi e ti ma tele wa nbe ori oro 2027 okere ke ti soro oro ti o si nso na ni wipe Shari ambiki to yato si ambisan ti gomina pinle oyo makinde to ni ke ma si oro ajari ajare na ni tin be nbe gangan ki wa ni to wa lori e gan okereke lo soro ta ni chibuzo okereke gan nipa to iwe iroyin daily post lo gbe akori yen li aro yi former nigeria lati ma
1: ta aje kemi no bere lagbon mi to oselu se be mo wipe oselu lo gbode bayi o won ni latara eto idibo abenu inu egbe oselu APC won ni awon alenu loro awon ekan ti won je to je pe awon ti wa nile igbimo asofin tele asoju sofin labe egbe oselu ohun na ni won ja fitafita wipe anise awon tu gbodo pada sile lẹ́ẹ̀kan sí ni o bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn tí wọ́n ń dá fòtò lò ó sí onírúurú ipò àwọn olùdíje náà ni wọ́n ti ń gbára ta pé wá jẹ́ kí àjọ elétò ìdìbò lẹ̀ yìí kọjọ wọ àwọn ìlànà eléyìí táwọn ó tẹ̀lé wọn ní ìkáyà òkè bẹ́ẹ̀lẹ̀ nípínlẹ̀ edo ondo èkìtì gẹ́gẹ́ bí àwọn ètò ìdìbò abẹ́nú eléyìí tí ò tiẹ̀ tí ò hàn sáwọn èèyàn bó ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ rivers ńkọ o wọn ni wọn ti fi òǹtẹ̀ lu orúkọ àwọn mọ́kànlélógún tí wọ́n sì wọ́ tí wọ́n wọ́gilé orúkọ àwọn mẹ́rin tí wọ́n jẹ́ alátìlẹyìn fúbara o abakan na ni ipinle kaduna e mo okunrin kan bayi ti
0: sorry bada giga
1: buba
0: giga
1: woni wahala si nwaye lori iyo ojo ori re o pe boya lo to iyo ojo ori na abi be ko to iwe royin the nation
0: so gbogbo e ko re re ara very very pe si ohun yen gbo kekeke
1: ko awon ileto ilera lo le salaye fun wa daada sugbon awon ti won ba ri ba lọpọ igba ohun won na
0: imo
1: ke gbo ke arabirin kan ba na ti mo se film ohun titi e na bo se ri awon akira popo titori e ni won se mo nlo won fun eri awon omode bo te se je pe gbo wa mo wi poju ori won oju ba nlo sugbon lataro ohun won ohun omode ati beledumare bo se da sugbon ko ni kankan se pelu opolo won awon na si leto
0: won ja fafa
1: be ni awon na si leto gege bi omo orilede Nigeria
0: be ni
1: lati dije dupo
0: ni won
1: agba to ba ti kunju osun
0: okay lori oro dije adije won ni tambuwa ti soro idigan ni pato ti o fi fasayin pada lori ilana dije dupo lo si ile igbimo asofin agba ti orileve ti Nigeria ta wa yi oga agba fun ile ise olopa orileve Nigeria na soro kan lapa bi gege bo ti se ri to si so nso wi pe oro oniri bo se ri tele mo o lori awon awa baje kan ati awon nkan mi koni si aye fun iwa ibaje mo lati agba ile ise olopa amo temelade iroyin kan be to je gbajugbaja akori na si ni to gba oju iwe iroyin kan lori ikolu awon agbeban to sele si awon ile eko meta nipinle Oyo ta wa yi gangan e ri wi pe oro ti wa di atusokoto so dan kole dada agbodo duro iduro osi ibere osi baba ni kosoro kosoro hey afaima idumare oni je ka ri laburu nile yi o sugbon aworan na lo nsoro lori e wi pe won gba emi olukokan besi ni won ji oga agba ile eko un ati awon akeko ti won o ti le so iye nka won bayi
1: nipinle Oyo wa yi
0: akori ti an ko terrorist strike three Oyo schools punch lo ko laaro yi olagbara o olagbara o
1: amo wi pe
0: iyen na npe ni g
1: masun amo wi pe ile ise olopa ipinle Oyo won kaju e mo si mo pe lagbara Olorun iroyin ayo ohun na la gbo laipe
0: sori emi mo gba wi pe ile ise olopa kaju e looto be si ni awon osise leto abo wa eje na ni atawon ko amotekun won se ise takon takon sugbon bo lati fe se to je wi pe iye apa awon eyan kan ran jangban won yi yo di rire tan yanyan dipo bi tin sele ta wa fi wo pe to bo ba sele la sese gbegbe se lati gba won pada ki lo de ta geye ka won tan yanyan ki ru e ko mo ti e waye se o le sele ni
1: ki lo de ti o le sele awon to wa lagbon mi re na won gbo gbogbo e mo si mo wi pe gege bi awa
0: o ebo kan be o we are top of situation we are top of situation
1: la mo on top e na
0: sa tu wa
1: awa on top re
0: olorun o ja awa on top re tan
1: la se jabo so oro ohun
0: o ba ni lokan je
1: o ba ni lokan atana si mo si ri iroyin
0: o ba ni ni okan je pupo pupo
1: aoro isin ele
0: eh
1: ni be n logbo mo so n be n olorun dakun sanu wa o to oni are Bola Ahmed Tinubu ti soro wi pe se ri sa ele keji yi ohun o tun se opolopo ise ju ta teyin wa lo opolopo ise ni baba ni pe awon o tun se o ju ta teyin wa lo iwe iroyin the nation ohun na ni o gbe iroyin ohun
0: atiku ti soro lori bi Erufai ti se nbe ni ahamo gan titi di akoko yi o ni ko so meji ti a le pe ju ikolu ofin orilede yi ati ibowo fun ofin omo Nigeria ti o fun ni ni ominira ati le se bo ba ti to ati bo ti se ye ama sibe sibe won la paru kan gaju kan lo lagban ti oro a Erufai iroyin kunle bakan ni owuro yi eleyi ti a gbianju lati ma fun je tanyanyan ama ni apa bi ikuro ninu egbe oselu ti ADC Obi ati Kwakwazo Tambua soro wipe efianle won fe dan agbara wo ni won fe dan baye ti fe won to won fe da mo opolo sigiri ni kene ka bo be won o ba
1: ton
0: ba ka gbo won rodo won fe lo wure we o fe sa ose o fe sa kankan anyway
1: to aya re orilede yi na lo ti so di mi mo pe ko si omobirin kankan eleyi ti o gbodo ni anfani si eto eko latara wi pe ko si ohun iledi eleyi ta ma fi nse anko wa olocho osu oni wi pe ko si omo obirin kankan eleyi to gbodo padanu ile eko gege bi iko Boko Haram bo tun se ku opopolopo awon akeko ile eko alakobere leleyi o ni ipinle Borno
0: ara aki gbogbo eyin ololufe wa patapata ti e lanfani lati ma wo wa ketekete iyan le awon oju opo ero bara ni soro wa ka to lo si akata Ogumega yo le je Jesus ni tora fe lo polowo aja Sherifat Funke Aziz
1: sugba mo ni royin ayo
0: Mustafa Kabiru be na latori Adedeji Kende Olamide
1: ise
0: Olamiki omo bile gbamu gbamu jigi jigi oye oye mi ki omo bile damo la pa dodo ti
1: e royin ayo ni
0: adupe lodo lo
1: kabiyesi wa oni ilé ife àti ayaba Miriam náà ni wọ́n ti kí àwọn ìbejì ọkùnrin
0: lantilanti
1: bẹ́ẹ̀ ni káàbọ̀ sáà
0: fi ayò abara kínkín nínú òlàbí ma
1: èjìrí aláṣokùn
0: ọmọ ẹgbẹ́jì fẹ́ kí ìbejì
1: inú
0: làwà rẹ̀ lọ jẹ kó mọ báyìí inú ṣé wọ́n ti fún andet
1: a pè kábíyèsí lẹ́yìn ètò
0: ok kò sí wàhálà ẹ jẹ́ lọ sí àkàtà Oluwa Maga ka lo polowo ja lodo titi e na ni kete ti abade late ka ipolowo ja adabule si ti gboyin ti fun te doro yi
2: with love from Power Oil from sizzling pans to winning plates MasterChef Nigeria is here. Watch as Nigeria's finest home cooks battle it out. Don't miss this moment. Watch now every Sunday at 7 p.m. on DSTV channel 151 and 154. Power Oil, headline sponsor of MasterChef Nigeria.
3: Power Oil, hey, Power Oil.
4: Flash FM Media Academy níbẹ̀ làwọn ènìyàn ti ń fi igbá bu omi ẹ̀kọ́ ètò ìròyìn sórí àtàǹbá gidigba sókè téńté nínú ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ pẹ̀lú ìkọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àti ìwọ ọmọlúàbí. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde wa ni wọ́n ti di ogún ìní rere nínú iṣẹ́ ìròyìn káàkiri àgbáńlá ayé.
5: Ẹ̀yin tèmi báwo ni o ṣẹ́ wa?
6: Orúkọ tèmi ni Rotimi ọmọ òjò mo láyọ̀ láti jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó gba Splash FM Media Academy kọjá báwo lo kọ́ wa ṣe ń ṣe fún wa láwọn náà ṣe fúnra wa.
7: Orúkọ tèmi ni Sarah Adédokun inú mi dùn láti jẹ́ ọ̀kan lára ọmọ ilé ẹ̀kọ́ Splash FM Media Academy níbẹ̀ ni wọ́n sì ti kọ́ mi bí èèyàn ṣe ń di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́.
8: Bàbá Túndé Ajayi ló kọ́ mi. Mo jẹ́ ọ̀kan lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ ni wọ́n ti sọ ẹ̀bùn kékeré mi ni ó lá mọ́ mi lọ́wọ́.
9: Tó ṣe máa jẹ́ nìyẹn, ó dẹ̀ ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Gbọ́mi, má jẹ́ kí ẹ̀bùn tí Elédùmarè jìnkí fún ọ kúkú mọ́ nínú. Gbéralẹ̀ máa bọ̀ wá sí Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ la ó ti gbẹ́nu yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ tá a sì máa tún ẹrọ dáadáa. Láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́wàá gbáko, wọ́n á kọ́ ẹ bó ṣe lè di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́. Ó yà tètè wá gba fọ́ọ̀mù tiẹ̀ lónìí ní Splash FM Media Academy. Ilé funfun Báláú fẹ́lẹ̀lẹ̀ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n lẹ̀kọ̀ọ́ sí. Pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀
10: 0807-112-4000 0807-112-4000.
9: Flash FM Media Academy ti se igbelaruge fun iwa omoluabi ninu ise igbohunsafefe.
10: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya especially celery
11: S E L A R R I E salary
10: ah but ami especially no di salary oya lokun igbiyanju especially turmeric
12: T U R L E R I C turmeric
10: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
13: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo.

0: ojulowo egbe kan ojulowo awon adari ti won mo lori awon oloja ati awon onise owo traders and artisans ni ipinle oyo na ni asiwaju Yekin Abbas gege bi won ti ni igbimo yi eleyi ti won selaye wi pe lati gba ti igbejade Alhaji YK Abbas gege bi babaloja general of Oyo state na bi won ti selaye won ni babaloja ati bodija Alhaji Ismail Ajima ati abileko odun ayo danjuma na ni won ti ndaruke rudo ole lati igba die seyin lati igba yi wa lo ti won o si je ki arorokun ko ro adiye won ni babaloja in council na wa lo akoko yi lati ma ran awon ara ilu leti wi pe oro ilana anfira ni pente eyan o je won ni oro yi ti nbe ni akata ile ejo won ni be na na si salaye lati akata Alhaji SA Jima won ni o si nbe ni ile ejo lowo lowo o igbemo yi eleyi ti won ni won gbe ate jade kan jade etes buwalu leyi ti won si alaye wi pe awon alagbelagbe meji layi won buwalu won ni atejade o ko lese le o bi asi ni ori gbongbo wale pinpin tori bi pe o kun fun iro etan ati awon esun ti ori di wale papa office baba general baba loja general of Oyo state won ni o wa ro Alhaji SA Jima lati ma je ki won lo lati pase abileko odun ayo danjuma eni ti won se apejuwe iwa re gege bi eyi ti eyin o le fi toro be si ni awon iwasi kan aye tin jade ni atakata re wi pe bi igba te yan ni eboleru won ni eyi ti o safihan ibi o ti koko wa ibi o ti sise tele na ti o se afihan re won ni pelu eyi baba loja in council wa to fi kun wi pe abileko odun ayo danjuma bi ko ba ni fi aye le fun alafia yo da o ko pada si ibi ati bi gangan eleyi ti won ni won pete pelu igbiyanju wi pe ki alafia ko sa joba bi o ba ti le wa ni fi aye le fun alafia eyi won wi nu ngba won tun wa soro si iwaju si won ni oro ti won gbe jade won ni pelu ebe baba loja general of Oyo state won ni o lagbara o lati yan enikeni to ba wu si akata ipo eleyi ti o le sise daada fun idagbasoke awon loja ati awon onise owo o Traders and Artisans Association won ni office baba loja general office eni ti se baba loja general in council o tun wa fi kun wi pe awon ori ade orun leke folks class robbers nipinle ta wa yi won ti pepe be ni won si tin da si oro yi koda pelu e na sugbon o abileko odun ayo danjuma o ko lati wi pe ki alafia ko sa joba ki ara orokun ki ara osi ru adie won ni pelu igbiyanju ti won sa lati ma lo kakakiri awon ekun dibo mejeje won ni ki alafia ki oba si le joba won ni o tin se sore nipinle ta wa yi awon si nigbagbo wi pe oro pada mo yesi ifokabale yo si pada si akata won won ni baba loja in council o tun wa se alaye wi pe lowo lowo bayi idari the current leadership of baba loja general of Oyo state won ni order bi oko nu ani o oko nu ani o to je wi pe o gba tonile o gba talejo o si inu re sike lati gba alafia laaye pupo pupo ati awon idagbasoke oloko ojo kan eleyi ti awon gbe dani ni atakata to don ti won be Edumare yo sanu o okan wa o se bale lagbo lowo lo
1: ami ase ipinle oyo na lemi na wa o latara wahala ikaya soke ile to waye ni awon ile eko kan ni ipinle oyo lana ni ti se ojo eti eleyi to je ikolu lori awon ile eko meta ototo ni ijoba ibile orire gege bi awon agbebon bi won se se kupa eni ti se oluran lowo fun olori ile eko won bakan na ni won si je opolopo awon akeko ati awon oluko won ji won lo won ni eleyi na nko lo si so awon agbegbe yi si eleyi ti won kari bonu ti won ka woleri won ni awon ile eko eleyi ti ikolu ohun ti waye ohun na ni Baptist Nursery and Primary School Yawota ati community grammar school esele to fi mo la primary school ni agbegbe iba kona won ni awon olugbe ni awon agbegbe yi na ni won wa se apejuwe bi ikolu ohun bi o se waye won ni awon oriru eleiri o ikoju si ni gidi gan ni na lo waye lori awon ile eko ohun won ni nibi ti awon agbebon ti won tin sisu owo won ni oju momo lai se pe ninu okunkun tabi ni ale ti won si rin bi omo onile ti won yan fanda lati agbegbe kan si agbegbe kan lai si eyan kankan to si di won lowo won ni isele ohun na lo waye looro ojo eti eleyi to si je ki awon obi awon oluko awon olugbe ati awon ti won je eleto abo ki won ma sakijo kijo kiri ki won si bere si ni ma wa awon ajinigbe ohun won ni awon ti isele ohun soju won won ni wipe ni ori okada eyun ni atakuku ohun na ni awon agbebon ohun ni won wo inu agbegbe na ni nkan bi ago mesan owuro ni kete ti awon akeko ti won korajo si ori papa lati se awon eto eleyi ti won ma nse lojojumo gege bi ara eto eko gege bi opolopo awon olugbe lagbegbe ohun se wi o won ni pe ngba ti won yabo agbegbe na lori atakuku na ni won bere si ni yin bon soke kikan kikan lai bikita ti won si wo inu awon ile eko na lo won ni koda bi igba to je wipe won ti ko ara won bi won o se sise ohun ni won ni tori wipe won ti won to lowo owo ni ona to je wipe e ti mo pe won ti so fun ra won iwo lo bi baba ti debe iwo wonu bi lo won ni to si je wipe ile eko ti won lo na loju eyo kan lo won ni eyan kan to je olugbe lagbegbe ohun na lo te wa salaye o wipe awon ile eko ohun na ni won si se awon ise won bi won se fe se ni papapa ile ti won si kan pa fun awon akeko ati awon oluko lati mo jade won ni awon akeko kan awon yin gbianju lati sa bakan na ni awon oluko kan won gbianju lati sa ile ti won si mori wo awon inu gbo ile to wa layika won won ni enikan to je oluran lowo fun olori ile eko ti alakobere tamo si LA primary school Joel Adesiyan ohun na ni won si seku pa okunrin yi lasiko to n gbianju lati sa lati oju ferese won ni ibe na ni won si ti yin ibo fun won ni ipakoda re yi na lo si tun ti da ibanuje okan de ba awon eyan ni agbegbe na tori wipe awon akegbe re won se apojuwe oluko na gege bi eni ti o karamo ise gidigidi gan ni won ni bakan na ninu isele mi to tun yato sile yi lasiko hila yi lo yi na ni okunrin kan eleyi to n wa okada jejeje re sugbon ti o mo pe nkan ti n sele kola eledumare ko ma je ka se konge aburu o won ni ohun na lo si gun okada wo ibi ti ikolu yi ti n waye won ni mulai besubegba na ni won si yibon fun okunrin yi to si dagbere faye won ni awon agbebo ohun won ji eni ti se oga agba ile eko community grammar school arabinrin Rachel Alamu ati awon oluko marun to fi mo awon akeko ti won ti e ti le so wipe iye won re o won ni awon kan lagbegbe ohun ti so wipe awon agbesumo mi yi na nlo lati nu yara ikawe kan bo si inu imi eleyi gan ni o si ti fi je ki won mo iye awon akeko eleyi ti won ji ko bo se sile je wipe ile ise olopa ipinle oyo won ti fi atejade sita wipe ise ti nlo lati ri daju wipe won dola awon akeko na atawon oluko won ajo eleyi to nri si ile eko ami eto eko alakobere na subeb awon na fi atejade sita bi gbogbe bo se waye bo te se je pe won ti ni kokoko ti awon ile eko tele sugbon won tun ti ni ki won si pada eleyi ta si mo pe alaafia yo joba ni ipinle oyo o ajoba wa edakun e ba wa jigiri si eto abo ne ipinle oyo aburu oni sele si wa ohun ta so lateyin wa leleyi o o jina si wa ko le de bi laile kini kan igba kan wo kan
2: ti ba ti en koju gba eni we la bayi na ni pa fun mi
1: be ni
2: olorun yo ma da bubu wa
1: ami ashe
2: yo ma fo kan vale de si kan o se bana bana wale
1: baba dudu
2: ayo
1: dudu ri asimo da yan lorun
0: enikan ti o mo nipa ohun to ro mo bi ati se igbiyanju si akata ohun to ba ni se pelu oro oselu lawujo ile yi to si tun je ale ni ti ma soro nipa oro oselu chibuzo okereke lo ti se atukeke ati afokeke igbese ti gomina seyin makide ti ipinle oyo to gbe o wi pe emi se to bayi lati dije du ipo are orilede nigeria ti o ba di ni odun 2027 wani ingba ti o keke ti o se afokeke oro yi nile lori ero mo mawora ni ana ti se ojo jima nigba tan bi le re oro lori e oni e ma je ka tan ra wa o lowo lowo yi ipo ti se yi makide to wa nkan po lorun e ajaga oro oselu po lorun e pupo pupo is heavily under political pressure in lo so ni oro nbe oni ti abawo lodun 2023 nigba ti egbe oselu ti People's Democratic Party PDP ti padanu awon ijoko sile igbimo asofin agba orilede Nigeria oni leyin ebe egbe oselu PDP won ni gomina o wole padangba na okereke tun na wo re wi pe te ba wo leyin akojade awon apapa awon gomina marun ta mo si G5 ti won se agbateru ilana bi are orilede yi Bola Tinubu to ti se wole papa julo atileyin ti won se fun oni first of all introduction laarin oro oselu ta ba soro pelu eto a labe ofin ko so nkankan to da gomina seyi makide lowo ko lati ma dupo are ni orilede Nigeria koda gbogbo ntin je nkan mo ye pata teyan lo ina lo ni oni sugbon ta ba wo legbe keji kene koju agbare lo o se eyin agbare abibo le ti wi eyin agba
1: eyin na ni
0: lowo yi won ni oro ti o nsele yi won ni idogbon si ina ni tin baba nko igbiyanju oselu jo ni ke si oro Abuja gangan ini nbe lokan re oni te ba wo dada strategically
1: awon dokan won
0: se bi okan na la sa fi kun eji strategically te ba wo lo si waju si emi oro wi pe oro aje are gangan ni nbe lokan are bo are ni nbe lokan gomina
1: eyin na won si pe won la re
0: sugbon ona lati di ipinle oyo wi pe en ti o wole gege bi gomina ni pinle oyo ngba iyan na ta ba bula toke gbogbo o kun mu bi dodo efon yo ma ro gudu lori ise agbateru si akata ipinle gege oni ti ohun ro wi pe obade gan ona nu kasi ma se ma de ma ge tori pe npe ti na ni o ma ja la fila
1: be ni
0: e ma ya kini se tin gbe tin se banabana kile ara ga o ti ye yan kole ma ni fo se na loruko temi ojulo wa ni ikai presenter yin na ni bi na lati ma senu dede sibi o lori eto ti funtedo iroyin ti funtedo baba tin dide bayi Edmund Obilo ona le lanfani ati bapade lori eto state affairs Abiodun Adewole
1: Double
0: ni e pade to ba di ni agbokanla ago meje asale oni
1: eto kibadan be ni
0: ti mi la di aloko ya lo di kibadan no ya lo di awon akaroyin na si
1: ese
0: nko agbelo yin
1: oda ato alejo mi loni lori eto oke badan awon na ni ambassador Olufemi Ajadi Ogun Toyinbo egbo itan bẹ́ẹ̀ni ẹ pàdé wa lago méje sí mẹ́jọ alẹ́ òní lórí ìkànnì yìí temiladi aloko lorúkọ mi ó dìgbà náà ire o.

ibare olorun loke oba oga nla kabiyesi re ledumare oba oga agba oba to ntoju yin to yin fi ndomo iwo lo ni awa ta fi wa iwo lo ni pe ka ma lo pe ko ni sin kankan atin leyin ko duwo mo tini gbogbo ogo foko ride asiko yi o tori pe ti paul ba ngbin ti apolo ba nbomirin iwo lo oba lo mu ki bi si o wa tori ki bi o ba si o kini kan o le se ilu odun orin oko agogo odun sekere ota iwo ladun tin be no ta nso tawon yan fi so pe ni tumo leti ta lo le bo duruko na ko si o afiwo lo nikan iwo to muri jade lati inu airi iwo na lo nfi ti o lo lada mo awon alagbara to tu olare o oba to ni mimo se lodo abiodun adewole lo ko mi mr w in lo po yan mo npe mi gbangbala shata leto eto ni gbangbala shata o tu ti le furu gbagbo sori kan ni splash 105.5 fm ta le ti nbo si le fun balawo ladugbo felele nle badan eto gbangbala shata in to ni se pelu oro oselu isejoba eto abo igba igbadun araalu eto eko oro aje ati be ati be be lo in la mo gbeyewo lori eto yi tunde olawo in lo lo to eto yi bo sun alayande in la moju ero to wa lenu se fun sa ta wa yi awon ko eto ta jo se kuru kere lori bi o se da ahmed dauda sa o baba sofia abiola ayobami ati olanase oyin kansola atawon yoku tokini tokedi dandaruku ewa la jesun bo lati se lori eto gbangbala shata laaro bosun olohun mo fi olohun so bosun laaro kutukutu monday abe ri nkan bayi laaro kutukutu monday bi igba ti eyan ba fi go post ile to wa je ki awon opponent ki en ma gba score wole mo fi olohun so bosun laaro yi o lori eto gbangbala shata laaro alare odu agba nkan gbe nkan anu tori pe a se kini ohun yo dun gbogbo o se kan se eyin ko omo nigeria awon oluyan na oro won ti wa pelu mi nu ile agbara nibi ti a ti side eto fun taaro sugbon je kokon fele side na tori pe awon eyan ti won tele wa lori social media won ti lanfani ati ri graphics ta fi ta pe eni ti agba lalejo lori eto loni honorable anthony adepoju aka ibarapa kan ti won soju ekun dibo ibarapa central ibarapa north federal constituency yo ti to bi igba meta ti a tin pe honorable yi wa sori eto ti won o si se leri fun apa won o wa sugbon ti won o ni pada wa ti won o disappoint wa eleketa leleyi mo se gba wo pe loni yi pe won o se normal tori pe ati jo so lose to koja awon funra won ni so wi pe awon mu oni mo so fun won pe saturday eto joba abile o se o le gba yin lalejo ijo friday o le gba yin lalejo lori ijoba abile to ba se ko gbon pada tatan le ba fe oni le gba yin lalejo won ni se mo pe unity rally ta fe sin ojo friday ni oga so pa ma se tan ba change ojo to tun se pe ngba tan fi da date on the 15 in la fi johnson lose to koja won wa ni ta ba se mega rally ijo friday o mi ku friday yen o le work ni eja mu saturday asi jo agree si saturday lori phone asi se graphics ngbo wa ya awari pe ti se graphics rather ngbo wa ya awari pe gomina pada change ojo ti won o se mega rally si thursday so awa pade nbi rally njo thursday mo tun pade won mo po e mo gbagbe otun la le nbo won ni osigiri media yede yin ko e je ngba number re won ni onu awon ni enewo re si mi won lo si send the picture si mi ta fi se graphics titi da lati gba ta ti wa se graphics lati thursday won wa down mo to fi disin eyin te ba mo ibarapa kan e mo so fun mo pe w so pe ekini kebe ekeji kebe eketa re o abe be tan tohun ti mo se graphics te so po e wa te ni wa eyin eyan te mo won e mo pe won e mo message won ki mo so pe loni ago mejila loni a reti won olohun o si gba fun olohun o ji o se se bi diwo ba nbe lodu ona won olohun mu kuwo ko je bo ti je ko je bo ti lohun o je eyin te ba mo ibarapa kan honorable tin soju yin ni ibarapa north ibarapa central federal constituency e mo message won tori pe eleketa re o ta se graphics won gbo disappoint loni o ko je bo ti je ko je bo ti lohun o je o ya e ja gbina ya ki eto ki omo tuya gbanso lode tori pe ago mejila la fun ibarapa kan so a kokko mo se gbogbo paparazzi lo ti o fi dago mejila ko je bo ti je ko je bo ti lohun o je bosun bo ni soju opo ti soju sara

0: so e kaabo pada lati oju oja gbangbala satale ngbo lori kan splash 105.5 fm ile ofun bala o felele ni badan o ya o e ma bo lori facebook e wa ma comment e ma like e ma share e wa wo video bi ti gomina sey makinde ti declare e je ngbianju ati play feyin te wa lori radio na e te ti leko
1: announce my candidacy
0: se gbo nkan ti gomina wi won ni I hereby declare my candidacy under the PDP APM alliance komo bu komi olaiya oju wo le fi wo the declaration abi father of all declaration
2: okay tabani ka be lati bi se gomina se Makinde letter si abi ka ni pe se won qualify gege bi lana o wa fun eni ti o dije dipo fun are won pe won qualify awon to de ti se tele na ti ki ba se ko ti se tologun ri are e to je pe governor na lo se ri to fi wo pe won kaju e atawon ti won digi na bayi won ni nkan ton wo lo as pe okay nkan bayi ni mo se ri many of them na governor na no se ri tan fi wo pe awon perform so tawon na ba wo pe awon to gbagba sun loye lati jade fun
0: Kevin mo ba show video yen legbe kan bo se show awa ta wa studio legbe kan mo ba show video bi declaration yen legbe kan na camera le mo lanfani ati mo bo se nlo oya
2: o won qualify bo nkan ti emi ko fe so ni pe emi ni boye temi mo woye pe boya olola julo gomina wa won fe ki nkan to sele ni the last general election ko ton sele si won again ni tori ta bawo ni kirakita won when to se oro president o se governor ki se local government election so tiyan ba ton de won de declare ambition won ni pdp ta ba so pe pdp ni gbogbo e kakakiri party tuntun pe te pe won so pe alliance ni sugbon party tuntun ti won wa ona ti declare bawo ni party tun yen se rese mule ni gbogbo state ni Nigeria iyen ni question mark ninu inibo lan ti ni awon gomina ti won ba president candidate ti won ba campaign iyen ni question mark ninu so boya emi wo pe won
0: boya won ati bala won ojo se bala muhammed
2: awon na won be o se se ke bala ni o se vice president pelu gbogbo
0: seyi bala
2: pelu gbogbo ti an wo sugbon ite mi wo ni pe number 1 mo wo pe akoko gẹgẹ bi nkan ti mo so leko olaloje na ma fe ko je ki nkan to sele last time poke o eran ti pe ni last time won so recently nigba to nse media broadcast ba won regret pe awon support
0: the president
2: Tinubu ayin kan ta won se awon regret won so openly won agree pe awon sise fun sise fun o fe farapa won fe farapa nibi ti odo awon omo won ton be ko se senator ati rep wọn àwọn òpin òkè táwọn bá tún ní káwọn láṣẹ káwọn látàn bí àwọn látàn fún àtìkù ni káwọn látàn fún òbí ni ó tún lè di wàhálà káwọn kúkú dúró tán káwọn ọmọ nǹkan táwọn wọn ní ọyọ state pẹlú àwọn ọmọ wọn bóyá tán bá wá dìbò tọ̀tọ̀ wọlé tán o bóyá wọn tún wá padà sí pdp o èyí tí wọn ti ń fà lẹsẹ lẹtẹ lọjọba ara wọn fà torí wọn tí àwọn náà ti wo sàkún rẹ pé pátì yẹn ẹnìkan kan nù wọn ò lè sọ pé òun lòun ni pátì báyìí even wike gan tó jẹ other side gbogbo àwọn ọmọ rẹ òdìbò ní pátì yẹn ní wiki ní rivers so àwọn náà ò lè fi gbogbo ẹnu sọ ya pé àwọn ní pátì yẹn kọ́ mọ́dé kí wọ́n tẹsẹ̀ méjèèjì bọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ gbogbo kínní ó close tán yóò bá di pé you are about to disqualify yóò bá di mọ́ òwò kí mọ́ òwò lẹ̀ làwọn náà fi wọ́gbọ́n fún láwọn ti gba ibẹ̀ yẹn lọ ṣùgbọ́n ká mọ̀ gbogbo èmi kọ́ tún nǹkan tó mẹ́sàn láti ni pé kọ́ tún wò pé ó tún jẹ́ pé dídì clear wọn yìí ìjàmbá díẹ̀ náà ni ó tún ṣe fún Bola Ahmed Tinubu gẹ́gẹ́ bí òye mi nígbà tí àwọn bá kú tí wọ́n bí ṣe mọ̀ pé nínú gbogbo àwọn márààrún abẹ́rẹ́fà tá a ní ní south west bí ọ̀sán náà kì í ṣe apc pé tí wọ́n sọ pé àwọn kan sọ pé governor fi abala kan so kini ko ibo ti won ti se bo governor won tan kan to se president eh le team men to wa sincere lati support enikan to ba so fun yin pe won support yin kejo won to ba wole to ba ri won wole to ba lohun support yin mo nkan ko se the same time so mi wo pe shayi na lo ma je fa won na lati lo tun ara won mu tori ba se nso ina ba se nso ina eni to je governor state to den serve lowo only over 50% to ba se dada lati le dibe mu bi o ba se lose bi se common le tabi obi oko so minus lo ma je for the ruling party iyen Tinubu to ba tori o wa lara awon to ti se fun ti won de eje ko won ko ibojo
0: oya eyin lori Facebook eyan ra le e jasare si opinion poll Tinubu faso se yi Makinde 2027 presidential election tani o nera won na mejeji Ayodele ari ibi King Edi won ni seyi bala bala seyi film bere lori Facebook imafoje Peter na nki wa pe eku yaleta eku eto baba thank you so much hello awon comment lori Facebook ka so pe nile Yoruba Eko Ogun Oyo Osun Ondo ati Ekiti ka so pe aba fe nibo 5 million ni presidency ka ku presidential election ibo 5 million in South West oni oye pe laarin seyi ati Tinubu melo ni Tinubu oni melo seyi oni 5 million vote divided by 2 laarin seyi Makinde ati Tinubu epinbo opinion poll epinbo e sare pinbo kasare pinbo wona ko ti e to di job e sare pinbo seyi Makinde lohun o ba Tinubu fa Tinubu so pe melo lara seyi Makinde e gbo laarin awon mejeje ni South West tani o pora awon moye pe e mo lo sori Facebook e lo comment seyi Makinde versus Tinubu 2027 general election seyi for president under APM Tinubu for president under APC o ti e fe jora won APM APC oye e mo lo sori Facebook e lo mo fi iroyin sowo Hey, comrade Olatunde Adebayo seyi faso Tinubu tani o pora awon moye pe na mejeje
3: ah eyan e wa lowo awon ara ilu lati decide yen in temi kan rin be ni pe ibo pelu eleyi to sele gege bi comrade se so o ti fo ibo southwest pe ah se eleyi to lo omo wa ni omo wa ni ale
0: omo ni se di bebere ka fi le ke si di omo elu mi
3: omo wa ni eji o se now tin ba pelu eleyi to sele omo wa ni o ti po bayi presidential candidate SDP na omo Ondo state ni Prince Adewale Adebayo omo Ondo state
0: eh omo ko lowo omo yin abi
3: eh mo n soro
0: pe oloko mi gan tin Adewale abile ko
3: be ni
0: kabiyesi
3: Adewale Adebayo
0: ohun ECWA sa
3: so o mu wa po ni
0: ECWA
3: o mu Adewale lodo yin o mu Adebayo nbi
0: kabiyesi ledumare
3: so kini mo so pe omo Ondo state ni labe bo se wu ko ri o no ni ti e lo Ondo state mo so pe ile Yoruba na niyan o
0: okay eh wa ti for me se ti mo to le ni ke ba nto
3: okay
0: se yi Tinubu yin ti mo soro Adebayo eyin le fe mo fa owo ile to di gbojo mo yin
3: o na ni mo
0: for me se ti mi to le ni ke play pelu
3: o ni mo n to lo wi pe
0: se yi Makinde ba so Tinubu e ti fa Adewale Adebayo
3: o be yo je akude fun ibo fun boya odidi ibo ni are to n se lowo lowo are Tinubu ba ni tele pelu awon factors yen o ti je ki o janu
0: ka zoom pe 5 million ni bo southwest as fe pin laarin eyan meji melo Tinubu ni melo Seyi Makinde oni
3: se mo gbe mi o lanfani ju ibo eyo kan lo so
0: ti kan ni eso bi oyin nene ni ke pe fe fadidi n te so opinion poll ni
3: ta ba ni ka wo pelu bi awon eyan se n kan rangboro
0: ayo
3: ti an soro pe igba awo koko baba sasun
0: ayo
3: o se se sugbon tori awon supremacy kan pe egbe ti o ti fidi mule ategbe to ti fidi mule o se lo le se se ko je bi 50-50
0: laarin se ya Tinubu
3: abi
0: 2.5 million votes come ora Tunde Adebayo won ni se ya Tinubu won jo pin bo meji ni pe se yo ni bo 2.5 million Tinubu no 2.5 million ni southwest
3: iyen ti awon ara
0: ilu da kilo yi e ju e pe glow number mi mo pe MTN yen dakun tori olohun MTN yen BC bayi tabi ke message mi lori WhatsApp e dakun
3: mo n soro ti orientation awon ara ilu ti o ba change ati pe ti e ba se nti won so lenu ngba won ba tun de lojo obo ti en ba tun gbe owo de to wo ba tun sare ra nti a ngbo ngboro ta won ara ilu n so to wo ba tun sare ra laarin iseju meedogun tori laarin wakati kan si ibo ko si nti o le sele so to wo ba sare ra be lo n pelu nti a ngbo ni igboro ta won eyan so o ele ti mo kan to rin be ni pe ta ba fe je osakala ka je osakala ta ba fe je sokolo ka je sokolo osakala sokolo won ni o se ewo ni emi ori egbe kankan tin je PDP APM ninu awon egbe ti an to ni nile nsin enikan ninu egbe PDP o n ba mi soro o ni awon ma o la awon ma challenge won awon aloko kile tun mo fi egbe awon
0: Mo ma fi won body
3: nigbati awon gangan ti egbe awon si wa nle at least honorable Azim Gbolarume bayi won ti gba ticket governorship
0: Benny, Beula na si ti gba.
3: Beula na ti gba. So, awon PDP gan wule ni awon moye.
0: So, ni ni pele Oyo, Gbolarumi ni symbol PDP Igunti, Igunti Wike, Oyo State.
3: So, won ni awon moye gan na funra won. Mo la won ti mo sumo ti won gba State House. Gan ti. So, ba kaini kan wa.
0: Koda ko basa na gba form lo da. PDP ti awon.
3: So, ki governor wa wo pe okay, PDP APM. So that's iru yen sin awon kan ti so pe awon challenge won court pe iyen gan pe awon te ko ba won fa pe won ti kuo won ti kuo gilaburo mo fe fa
0: awon sirin
3: awon sirin
0: awon PDP labuja si press conference lodo Thursday ti gomina si declaration won ni ko sin tin je APM kini kan PDP alliance pa won salaran si pele nikankan o eh bakan na ni wiki na to je minister fulu le abuja o na tun ba won iroyin soro ni ibi to ti lo se abewo sawon se kan tin lo se ode akanse se tan se lowo ni be lo ti so lori nkan yen na pe e ti mo gbo loyo state eh gine kan alliance ko se anek no go congress alliance there's nothing like alliance anek one party go use to eh na APM dey no be kini kan so tori dey yi eh iyun be awo gidin pe awon PDP so pe awon o alliance o wi kini yi so pe ko anek o ti le recognize tin alliance egbe ni won o da mo egbe wo lo fo kale e si ti pa so ti gomina na wo logo APM ni nbe nbe kese logo PDP so tori die yi won ka je mo fara won si ilagbo oselu bi lambo oselu laka in la le ri si eh sugbon eyan ra le eh opinion poll tan si lowo eyin ni e da si o eh ago meji la ni asiko ta fun ibarapa kan yin ni o pe eh asi n wo oju ago moriteni kan lo n comment si post awon eyan lori Facebook ti en defend ibarapa kan e mo wule defend won lori Facebook e wa defend won live studio won ni bi o ba se ra ki yo aya o abi ti mo so yi eh oro to ba dan loduki ko ni lenu sakata pala se to o toro isi pe kiyan mo sohun to ba so fun yin e mo bo e wa defend ara yin e mo wule lo mo ko comment lori Facebook ke mo fi defend won e je kona rebu gangan gangan akujo soro won de promise pa won wa ki lo wa sele ti en fi ndo woru e je ki en wa sori eto ki en wa defend ara won to ba ti di 12 in la sigo tan reti won o pe asigo won o ti pe bayi o di 12 ko to pe ko de bo ti je eh lori Facebook mo fe ka comment lori TikTok eyin na le ba wa da si opinion poll laarin Tinubu Fasose yi Makinde election yen ma tight won ni won do pin dogbandogba ni Olatunde Adebayo lo so be o eh mo n bo lori fe awon te eyin te n pe me ti mo pe e je kokko ka comment Facebook na Ayodele Ari Ibi King Edi mo ti ka tin le kan ba lo fin Segun Oluwa seun won ni good morning Mr. Dobuye concerning the declaration of governor Seyi Makinde Seyi Makinde is playing game okay he wants to be on the ballot so that his party senatorial candidate House of Representatives and governorship and State House of Assembly candidate will win all their elections. GSM is not contesting to be president. Nti balofin Segun Oluwa seun ti so ti enu. Ai Aderonke Akorede Oladele won ni Seyi Makinde is the goal. Ini o si president e ba fun ni ibo e pin ibo mu ni e ba pin ibo 5 million laarin awon mejeji ibo melo ni se yo ni ibo melo ni Tinubu ni te ba pin ibo 5 million e ma lo sori Facebook Splash FM 105.5 Ibadan Splash FM 105.5 Ibadan ibe lawon yen tin dibo ti won tin comment lori opinion poll ti mo gbe wa o eh Ayo James won ni se yi is offside against Tinubu Adeniyi Ayo okay, Adeniyi Adeyemi won ni Tinubu all the way Adeyemi Oludayo won ni Tinubu 98% Seyi 2% eh Ayo James won ni Tinubu 4 million Seyi 1 million ah en ba nibo 1 million na gbianju nu aye o eh Balofin Segun Oluwa seun won ni Seyi Eda eh Adil Ayodele Ari Ibi King Edi won ni Seyi Bala 70% Tinubu won wa fi se setima ni akuti mo boya yo doju setima eh won ni Tinubu 30% e se adupe ero ti enu opinion poll thank you eh olowo to lo pe temi to pe baba olore Minnesota won ni Tinubu can win in all states except in Oyo State. Tinubu can get up to 85%. Babu Olori, Minnesota, thank you for participating in this opinion poll. Dayo, Olorun to

0: ejere n ki gbe si mi am no ni mi.
1: Daju daju baba mi yo gbe san lara mi o sa lo fe mi mi nitori na Absalom gbe ni eyin odi fun opopolopo odun nigba ti o ya o gbianju lati gba ijoba lowo Dafidi sugbon o ku ni di re eyi tun mu ki inu Dafidi oba baje si
2: eyi ni itan Amnoni ati Tamari nitori pe idile Tamari ko fi ogbon mu irora okan re o jiya fun iyoku ojo aye re ayorisi re na pa oba Dafidi ati idile re lara eje ki a tete si Jemisi Magdaleni Stefano ati Rebecca bi won yo se fi oju inu wo itan yi.
3: O ga o
0: lagbara pupo
4: ninu itan yi a ri wipe ifipabanilopo na o pa gbogbo odile lara
0: be ni
5: o
0: ikun sinu wa laarin awon arakunrin to fi je pe won pa okan ninu won
5: eyi si tun kan orilede Israeli
3: be ni
5: nitori pe are omo ba ti ku bayi iyapa si ti wa ninu idile oba
0: be ni
4: eh ki wa lero nipa imoran Absalom si Tamari gan
3: o ga o so fun wi pe ki o gbagbe ohun ti o sele
5: o si se se fun obirin lati gbagbe iru nkan be
3: bi
0: lai lai fabada
5: be ni o tun gba nimoran lati ma se so fun enikeni lo ba pa gbogbo re monu ohun reti pe ki o se bi eni pe nkan kan ko sele
3: be ni Rebecca e si mo pe igbiyanju lati bo iru nkan be mole o se iranwo rara
4: o da iduro na ni bayi ni awujo wa loni bi won ba fi pa beni kan lopo bawo ni a se le ran ru oni ton lowo
3: lero temi o nkan akoko ni pe won nilo itoju isegun won si le ni egbo tabi ki ara won ti ya tabi ki won ti fo won ni egungun papa
0: tabi won si le ko arun ibalopo gan
5: beni won nilo lati ri dokita laarin wakati mejidinlaadota to ba sese o
3: won si nilo lati ni enikan ti won le fokan tan pelu won fun atileyin won yo nilo lati dawon ibere pupo o si le gbun won lokan
4: o da bayi ijo ona miran wa ti eyin mo ta le gba siranwo fun won
5: mo mo kan
4: mo gbo o
5: anilo lati mu suru ki a se duro titi eni na yo fi se tan lati soro npa re ni o
3: otito lo so Rebecca won si nilo enikan ti won le fokan tan lati ba soro eni ti ko ni da won lejo nitori pe afipa ba won lopo
4: nitori pe ifipa ba ni lopo je ti eni to kan o ye ki awon obirin ba obirin soro
3: be ni
4: ki awon odomokunrin na ki won si ba won okunrin soro
5: otito
3: o to lo so o Jemisi awon ti oro kan won si gbodo mo pe awon ko ya were be ni won ko ni emi esu
5: rara
4: o ni pataki julo nko won nilo lati mo pe a feran won ati pe asiri won gege bi eni yi
5: mu wuye re o wi pe o ye ki won mo pe ki se ebi won rara
3: ori so o Rebecca lopo igba fun awon obirin a ri pe won ma da won lebi yala nitori bi won se mura tabi ibi ti won wa ni igba kan pato
5: be ni ibalopo lai si yonda Magdaleni
3: o buru
5: ifipa bani lopo gba ni lai ka ohun ti eniyan wo tabi ibi ti won ba wa si
4: oda e je ka tun jiroro lori eyi ibalopo lai si yonda o je ifipa bani lopo
3: be ni o
5: be ni
4: tokotaya nko
3: to ifipa bani lopo ko loruko miran
5: o to lo so bi ko ba ni yonda ifipa bani lopo ni o le re iyawo tabi ko se aisan
3: be ni oko tabi aya to ba ni fe o ye ko mo be o si ni lo ipa
0: ṣugbọn ṣe ki ṣe pe o yẹ ki aya tẹriba fun ọkọ ọkọ ninu ohun gbogbo ni
3: bẹẹ ni o Stefano awọn ọkọ si yẹ ki wọn fẹ awọn aya wọn bi Kristi ṣe fẹ ijọ ife ki lo ipa
4: koko to gbẹyin wa ni wipe ẹni ti a fi papa lopo le binu si Ọlọrun wipe o ṣe gba kiru ṣẹlẹ bayi o ṣẹlẹ nitori naa a ko gbọdọ fi iwe mimo ko won lorun
5: rara
4: nigba miran o ma nle lati gbo ohun gbogbo n sise po fun rere
5: looto ni eni yen ni lati koko gbe irora na kuro ninu okan o da lati binu ki a si banuje si ohun buburu ti o ti sele lai gbiyanju lati ri ohun rere ninu re nitori pe ifi baba ni lopo je ohun buburu
0: ohun buburu ni o
5: mo ro pe a godo fi ara wa jin sile lati ma gbadura fun gbogbo opo awon obirin ati odomobirin ti a ti fipa ba lopo
0: ki a ma si se gbagbe awon okunrin ati awon odomokunrin
5: be ni o awon omokunrin ati odomokunrin na
0: oluwa
2: ifipa bani lopo a ma mu itiju wa orin yi so nipa bi olorun ti nra aye ati eniyan pada ayo lati iwe orin dafidi ori kankan le laadorin ese ogun ati ese kankan le logun eyi ni adura wa fun awon ti a fi ipa ba lopo iwo ti o mu mi ri opolopo idamu ati ajalu ni yo si tun so meji yo si tun gbebi soke lati inu ogun ile wa iwo o so ola mi di pupo iwo si tu mi ninu lekan si

0: Anki gbogbo wa ku kale ni bi gbogbo te tin gbo wa. Sala fi ala su ba yin. Mo kin ka bo sori eto Oke Ibadan. Oke Ibadan ni le Oluyole. Iko ni Splash FM 105.5 ohun na leleyi. Sala fi ala ba yin. Ode Odunbi asiku gbogbo e bo se nlo nilu ki gbogbo e ko le da na ni igbega ipinle Oyo ati ilu Ibadan lapapo e ka bo le kan si Temilade Aloko ohun lo ko ti temi e ti le pe mi ni awon di wura gege be se mo ba se ma nse eto wa eto yi agbe kale lati ma fi se agbelaruge ilu Ibadan ati awon ti won ko ipari biribi si idagbasoke ilu Ibadan e si mo wipe awon ta ma gbe wa sori eto yi odun ni won won kin se aimo oloko loni yi inu mi tun dun lati ni alejo nla lori eto Oke Ibadan se ka ma soro nipa ti ma se bo won ni se ka ma soro nipa ki a fun ni ka ma wo be tabi ka ma se agbelaruge ti awon odo e fi eyun e fi se okan ke mu lowo tori wipe e gbadun eto Oke Ibadan loni sugbon mo ba se ma se e je ka fese rajo na nígbà tí a bá padà dé ẹ wàá mọ àlejò mi lórí ètò Oke Ibadan ẹ kú kalẹ̀.
1: Oke Ibadan.

0: Òkè Ìbàdàn lẹ́ ń gbọ́ lórí Splash 105.5 FM.
1: Ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀yin ará ilé, ètò òkè Ìbàdàn náà ló ń tẹ̀síwájú níbi gbogbo tẹ bá ti ń wò wá tàbí tẹ bá ti ń gbọ́ wa. Ìkànnì Splash FM 105.5 òun náà leléyìí. Ìgbà tá à ń lọ lẹ́ẹ̀kan mo sọ fún yín, mo ní àlejò mi ojú ni wọ́n, wọn kì í ṣe àìmọ̀fólóko. Olóṣèlú tí gbogbo ayé mọ̀ sí ni wọ́n. Ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ní ẹkùn ilẹ̀ Adúláwọ̀ àti lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Olókoòwò tó gbajúgbajà ni wọ́n, ẹlẹ́yinjú àánú náà sì ni wọ́n. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹni tó nífẹ̀ẹ́ àwọn ọ̀dọ́, ẹni tó sì ń fọn rere àgbéga àwọn ọ̀dọ́, ẹ fi wọ́n ṣe àkọ́kọ́ ní agbọ́nmi ìbẹ̀rù. Tó wá ni mò ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Àwọn náà ni Ambassador Olúfẹ́mi Àjàdí Ògúntóyìnbó. Àwọn làlejò mi lónìí lórí ètò òkè Ìbàdàn. Ẹ bá mi kí àwọn ará ilé.
2: Kí ẹ gbogbo ojú tó ń wò mí, ojú yín kò ní fọ́ láṣẹ ìdìmọ̀re. Orúkọ mi ò yí padà, Ambassador Comrade Olúfẹ́mi Àjàdí Ògúntóyìnbó. Ọmọ yín náà ni ẹ ń tẹ́tí gbọ́, ẹ ṣe púpọ̀.
1: Ìgbà tí ẹ dárúkọ ara yín sọ pé Comrade, ṣé àjàfẹ́tọ̀ mọ̀ ènìyàn dídí?
2: Bẹ́ẹ̀ni, pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àtìlẹ́yìn rẹ̀. Torí tí a bá wo iṣẹ́ ribiribi eléyìí tá a ti ṣe sẹ́yìn nípa iṣẹ́ kí àwa ọ̀dọ́ kí a lè ní ìtẹ̀síwájú ìgbéga lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ẹ máa rí i pé tá a bá ń dárúkọ oríṣiríṣi àwa comradeship tá a wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, nǹkan tó dárúkọ méjì sí mẹ́ta wọ́n á dárúkọ Ambassador Olúfẹ́mi Àjàdí Ògúntóyìnbó. Kò sí nǹkan tá à ń ṣe bí kò ṣe wípé a fẹ́ kí a son of nobody to become somebody. Ohun táwa ń jà fún yẹn torí pé àwa náà a ti fìgbà kan wà nírú situation yẹn rí. Èyí ló jẹ́ kí ayé máa pọ̀ wá ní
1: Comrade.
2: Yes.
1: Ẹ ṣeun gan. Ṣùgbọ́n lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn mọ̀ yín gẹ́gẹ́ bí olókoòwò tó gbajúgbajà. Wọ́n mọ̀ yín gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú. Wọ́n mọ̀ yín bí ẹlẹ́yinjú àánú. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin gangan fúnra yín, mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ gangan fún àwọn ará ilé àti àwọn tó ń gbọ́ yín tó fi mọ́ àwọn tó ń wò yín. Ta ni Ambassador Olúfẹ́mi Àjàdí Ògúntóyìnbó?
2: Ẹ ṣe púpọ̀. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe dárúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí, wípé orúkọ mi ni Ambassador Comrade Olúfẹ́mi Àjàdí Ògúntóyìnbó, tí mo ti fìgbà kan tẹ́lẹ̀ rí jáde fún ipò gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ògùn.
1: Tí
2: pẹ̀lú ògo Ọlọ́run.
1: Ẹnì tí ó lẹ̀.
2: Tí mo tún wá jẹ́ ẹnìkan tó tún ti jáde tẹ́lẹ̀ fún ipò gómìnà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún ìbò tó ń bọ̀ lọ́nà fún 2027. Ṣùgbọ́n tí mo wá jẹ́ pé mo rí àánú Ọlọ́run gbà lára àwa tá a díje wípé bí a ṣe gbọ́dọ̀ tó kó lè rí bó ṣe máa ń rí. Tí mo wà lára àwọn tá a bá ka 1-3 of Oyo State, tí mo wà lára àwọn tí wọ́n fún ní recognition tó máa lọ sójú wa lẹ́ka ti Oyo Central Senatorial District pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ní 2027. Èmi Ambassador Olúfẹ́mi Àjàdí Ògúntóyìnbó, mo jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ìbàdàn. Bàbá tó bí mi lọ́mọ náà ń pè ní Ṣọlá West of Ìbàdàn Land.
1: Ṣọlá West
2: of Ìbàdàn Land.
1: Tó ń kọrin.
2: Bẹ́ẹ̀ni. Bàbá mi jẹ́ musician, is a great musician in Oyo State. Báwọn tí ó bá mọ bàbá, wọ́n mọ̀ pé alárùbáríkà èèyàn ni bàbá. Ènìyàn tí ó dẹ̀ ṣe máa fi yangàn láwùjọ oní bàbá. Ènìyàn tí ó jẹ́ wípé gbajúmọ̀, ẹ mọ̀ pé tó bá lè yan kọrin, gbajúmọ̀ ní àgbáyé òní bàbá. So tí ẹni tó kù fún bàbá mi ti kú, kọ́lọ́n bá mi fọ̀rọ̀ kẹ́ wọn, ní ẹni tó kù fún wọn ní ẹbí fún wa tó jẹ́ olórí ẹbí wa, àwọn ni à ń pè ní Chief Bọ̀dé Àmọ̀wò. Fún gbogbo ẹyin tí ẹ bá mọ bàbá náà, ẹ máa mọ̀ pé ibi tí a ti jáde, àwa ni à ń tukọ̀ ìlú Ìbàdàn, àwa là ń darí ìlú Ìbàdàn tí Ìbàdàn fi ń tò ìdílé wa. Àwa ọmọ Agúnbíadé ní ọjà Agbó.
1: Ẹ mọ̀ ń personalize
2: ẹ. Ilé Bọ̀dé Àmọ̀wò. So therefore, ibi tá a ti bí mi nílé. ti mo wa je eni ti o ka iwe alakoko bere ni ilu Ibadan bi bayi o na ni ati bere Odi Aje primary school oni mo lo ni are mo lodi aje nbi ti ile baba mi gogon wa ni koroko idiobi ni ile Sola West wa ti family house wa ton wa ni oja agbo ile agun ti oko wa wa je egbeda local government ni o se ngere world hate ti mo de tun je mama mi je Iyalode of Ilaro ni Ogun state so eyi ni o fi je pe iloruko ta ma npe alagbara mamera bi bawo ni ma npe awon owo yen pe mo nile ni bi mo nile lo egbo egbo e nile wa yeah mari ni oka set again so kini nkan ti gbogbo nkan ta nse gbogbo ta nse awon nkan ta nse na fun ni pe a fe ri pe orilede wa o di atunwo o se fihan gan o je ohun ti awa omo orilede Nigeria ti a ma lo si oke okun ti a ma wa proud of our nation nkan ta wa duro fun niyen ta fi wo pe o di jodan aba won so se lui
1: e se nkan e se bo te sile je wipe a se n lo si ibe on daada sugbon se mo lopo igba awon eyan ma wo pe amu fe dabi lagbaja amu fe meni yi ju bayi lo o se pataki ka mo ibi teni na tin bo ati ma se bo re ati ohun ti awon odo papa julo te feran ju lati ma wo gege bi awokose ki le le so fun wa nipa igba iwe yin nilu Ibadan ati pe kini awon kan na to je ohun ma ni gbagbe to je pe edimu lowo titi di asiko yi te fi ma ran ti gba iwe yin
2: e se pupo te ba ri mo n ka bo le nkan nipa ile iwe ti mo lo Odi Aje primary school ni Odi Aje nbe ni Igbare mo nbe ba ti mo pari iwe alakoko bere mo lo si Methodist High School ni Elekuro so nigba ti mo setan mo lo ka iwe giga ni ilu Eko ni Ogba iyan pe ni Nigerian Institute of Journalism so that is ibi ti awa ta n ko iroyin abi ta n ka iroyin ti a ti ma n gba eko o ni a n pe ni Nigerian Institute of Journalism o wa ni Ogba Dakonde NIJ so be ni mo ti ka national diploma mi ati higher national diploma mi fun but ni irin ajo mi ni ati bere aye mi o je irin ajo ti Olorun lowo si tori pe mo mo pe lati ijo ti Olorun ti da mi saye lo ti wa pelu mi ti o ko de fi mi sile ti o de n to mi sona ti o de n pese fun gbogbo nkan ti mo ba dawole in fact mo ma so wipe gbogbo nkan ti Olorun ba je ki n dawole lo ma n yori si rere o te ba wo apakawe e o na lele ta tun wa se ni ipinle Oyo e ma ri pe Olorun o fi gba kan disappoint mi ri so therefore ni igba ti mo bere igbe aye mi ni kekere mo je eyan ti o ni iya to po mo de ni awon baba to po tori mo gbe kakiri and eyi ni o se okunfa ogbon imo ati oye t'Olorun fi fun mi tori tin ba ka o to ile ogun ona ogun ti mo ti gberi se ti odinjo ni ka so abi ti monsfala se ti tabantare ni ka so abi ninu Elekuro gangan ninu Elekuro gangan lodo proprietor to da ile iwe ti mo lo sile eni yi ni mo fi araji that is oludasile ile iwe ti mo lo nigba ti mo kuro ni ekiloruko e Odi Aje primary school ti mo ri pe momsi mi ri pe awon fe ki mama mi fe ki n kawe ki n de yanju laarin awon to kawe so mama mi o ni lati paro ile iwe ti mo lo se a ma n koruko ile iwe yen ni Christ Power Nursery and Primary School fa won to ba mo Uncle Alex Oloko ile that is my father my mentor my leader ni eni to mu mi lati ekere sodo nigbati mo bere ile iwe alakoko bere ti mo kuro ni ode aje eni mi mama mi fi mi sodo e gbe ki ma gbe so that ma le mo we being a proprietor to that school sile mi ni nkankan ti mama se dan kin cha ma lo kawe every day so mama mi wo pe tin ba gbe pele eni yen ma le ni brain ma de lopolo to pe so bi rajo ise bere niyan mo wa je eniyan ti olodun se ni ore okunrin ti mo so baba yi Uncle Alex ni Elekuro Ibadan Uncle Alex won je okunrin ti o sigbonle okunrin takutakun ti o de feran keyan ma da okowo sile so emi ati Uncle Alex awada bi egbon taburo tori gbogbo awon omo won emi ju won lo so Uncle Alex ma n pe mi gbogbo igba Femi bawo ni se kilo ro pa tun le se na ta ma se ta ma ma fi rowo mo mo ni sa mo ma n le kiri oja ma ta orisirisi oja sa so mo bere latori ka ma ta kerosene
1: egbe sori e mo kiri kakiri adugbo
2: yes kerosene lele kuro
1: bi omodun mele ni igba na
2: igba na mi ti le jo omodun meji la lo mi ti le jo omodun meji la lo because tori pe mo ku ni ile iwe alakoko bere mi yen
1: o mu fa seyin die
2: o mu fa seyin die ti mama mi to tun mi lo pe ibi to fe wa ma lo ka ba so mo kan ku ni boya bi primary 4 abi nkan mo kan lo pari primary 5 nbe yen ja pe private school primary 5 lati ma se tan ko se primary school mo fa lo so donc za ti gba yen onku yi lo fun mi si secondary school that is Methodist High School ni Elekuro nbe yen na onku Alex lo fun mi si school yen ama mi won ati e won jo soro o de ni pe okay o de register mi fun what's it called secondary school level so nigba ti mo wa pelu onku Alex o to gba kan o si miss Femi ati won lati le survive daily need mo so mo wa advise won pe sir o ni kini kan ti mo pe a ni ra epo a ni ra omi a ni ra nkankan koja keyan lo owo ara e self service lati fi le ma make o o ni kini kan yan mo ni check your weight mo ni check your weight o ni check your weight mo ni yes o ni ba la ti ma ma se mo ni mama kiri eni sa o ni eh o ni mo ni yes o ti ma gba check your weight ngba mi ni aye igba yan mo le pa 200 200 ngba yan mo ti pa 20,000 this days ₦200 mo le pa 100 naira mo le pa 50 naira o depend gba mo le ma pa ju 20 naira lo gba mo le ma pa ju 50 naira lo so check your weight yen o wa really help what to doesn't pay any savings a le jeun meta ta wa okay so mo wa fi ara je to doesn't pay mo learn a lot in fact ma yen o je ki mo bi yen se ma nse onise meji muri kan ko se ti o mo o je nse electric o je mo electric to nse radio repairing lo ma kan carpenter lo ma se shoemaker so gbogbo kini mo mo lati aro ma mama you know about afun mi ma se gbogbo nkan ma lo aso gbogbo nkan mo mo se ma yi ti wa je ni to je pe won ni iyawo to bi merin so emi ni mo ma n ba won lo ta gbogbo won first wife o ma fun mi ni ata in lo ma
1: ba le lowo abi le
2: lowo lori
1: olo
2: ata yes baba won lo second wife agbe fun mi emi ti ma ti lo mo ma ko focus pe won ma gbo nje fun mi mo ti wa se fun bi e meji won gbo nje fun mi ajo mo ti mu oko mi ku pe ti ma ti lo ta kan ma focus pe
1: onje ma wa onje mo
2: so ta ma lo ta to ni o ti e nri anybody ti ma lo pe fe mi won gba boya Uncle Alex lo so fun pe awon o fe kan ba mi je ti ma ti se fun won kan ma fun mi ni nkan ma fi ma bribe mi mo another but emi ma gba awon people dey like me o won fun mi lo nje so mo wo pe mo fi n ko ile aye ni So mo tun kuro lodo Uncle Alex mo lo si odo Alhaji Oriarun. Mo soro kan fun awon kan wa mo laran. Mo ni Alhaji Oriarun o ma nwo wiri. Baba yan ma nwo wiri. Baba yan de ni emi mama mi mu mi lo sodo won ni
1: pe lati lo se kini
2: pe won fe ki mo le die omo lele ni mi. So won believe pe awon odo awon afa o gbo nonsense. Ado afa ni mo ti le sharp mo ti le gbon ti mi de ni ma rin kunrin. So won afi mi sodo baba yan. Emi wa je nkan ti ma de bi kan ba ma leran ife. Awon yan ma ni fe mi gan ni. So bi baba e to se ri mi niyan. Baba na to dara less bo to so mi di ore. Emi omo ekere. So won ma ba mi discuss oro awon agbalagba. So call on, I believe pe call ba mi de mi won si call on je kan pe laye fun wa. That is Olaji Oriarun ni Tabantari. Baba mi dada ni mo gbele won dada. So bo to kuro be yen mo lo sodo aunty mi kan ni Mosfala.
1: Omo lile ni to to.
2: Yes, Mosfala. Won to mi lo Mosfala. Lodo Alhaji what's it called? Odo ya opesa aunty mi le ni yen bo Alhaji yen on lo ko ti won. Alhaji Oloye. Alhaji Oloye eh e pe fun wa. So awon baba yi ni awon bi ti mo really gbeju ti mo fi ni fatherly role mostly. So baba mi mo gbe pelu won but baba mi mi tun gbe pelu won to god mama mi Alhaji Apade won ma se business won ma won sukire. So but baba mi de ni awa ton bi apo o sa be everybody ta succeed. So won ma nsise won ma se everything like major pe family ile oko won ati omo yawo mi o ati omo ti won gbogbo wa na ma ra so odun fun. Ni odun ba ti ku ola na ma ti gbe ran mi ma pe ogbe wa won ti le ba ran gan le ni mo si mi a ma n to bi mewa ngba yan wa ka so odun fun mi a ko gbo aso yan wa fun egbon mi kan wa bi na ton le 35 won ti gba so odun fun awon na re abi ura ni so ton mama mi ara so odun fun wa awon de ni yawo number 3 fun baba mi. So mo bi pe awon nkan ti awon iya en se ngba yen boya ka so pe won toro orire fun ojo la wa pe ka won ma ran awon omo elomi na lowo oni won se. So mo gbe ni koloko lodo baba mi mo gbe ni Odinjo. Odinjo yen mo gbe Ladekile. Ladekile je another person ti mama mi fe ton bi mo sibe ni Adekile. So mo wa gbe ni Odinjo another man not of friend. So man yi wa je babalawo. Eyi na ma npe mi ni meta lokan. Kolomba n fi orun ke baba e. Baba e na nu fe mi pupo ju. Gbogbo won ma mu bi pe awon na bi mi ni. Won de ma sugba mi, won de ma invest owo won le mi lori fun career mi ko le grow. Nigba ba ma mi lo gbe mi fe baba e. A ma npo won ni Awuse of Ibadan land. Ni Odinjo nbe te ba ma won to nje onisegun to wa ni waju field to wa ni community school to wa ni Odinjo gogo nbe ni awon alawo yen ti ma won onise ibile ti ma se meeting won nbe odo ba yen ni baba yen na ma mu mi lo to ma lo fun meeting egbe. So baba yi o really ko mi bo se ma nse se awo ninu ka gun ise ka lo ise po ka gbe ise sori na ka ma monitor ise ka fun esu lo nje lojumo ka fun osan lo nje lojumo patako sori ogun gbogbo kan yin baba e ko mi o ko mi bo se nlo eyin ororo o to mi bo se nlo ba se nte ifa o to mi bo se ma nte
1: meri ogun
2: meri ogun. So mo wa ri a lot learn latara won. So yi je pe tin ba so pe muslim ni mi christian ni mi babalawo ni mi meta lokan ni mi. Tori meteta ni mo pass through ni ajo aye mi ni lori. Nigbati mo setan ti mo kawe secondary school mi pari Eko ni tori mo si mi ma n ta agbado ya won Eko lawon ti won ma n ta aja ta to waya won mu mi wa seko pe ki ni ma rele assist won ki ni ma fi be lo sixth school. Eyi mo fi wa lo ka pari secondary school mi ni Lagos Island lati epetelu Lagos Island grammar school mo ti se waec mi. So after that oni pe mi le se ise kankan koja pe ki mi ma kiri oja lati fi assist mama mi. So
3: ni gbogbo ogudu mo yi koja ni nigba ko mo yi koja ladugo kan ti mo ti fese rin seyin adugo kan wa wa ti mo ti fese rin ni ogudu roundabout ibe yen mo yin ba so lo lo bayi ke le mo pe olohun lagbara gbogbo awon adugo ti mo ti kiri oja asoke ni man kiri fun mama mi ngbe asoke ofi o ni man kiri mama mi mo yin ba so lo bayi mo ko 60 flat of estate.
1: Wow,
3: one of the places mo fi ori mi mo fe se mi mo fi kiri oja ni gbogbo igba ti mo so ni March 1st of the March lashi estate yen. So mo kan ri pe irin ajo mi irin ajo ti Olorun kan ni owo si ni. So lati le ti mo tin kiri oja first I ma ko ri 500 naira a very big money for me that business mama mi won fun mi ni iye ti ma ta oja pe sell this product for me for 2000 what and 2500 so anyway for me 2000 over me 15 only what did the like 3 days to that time you want to buy another 500 naira but in matter wa pada wa ni another 2 you want to buy another 500 so mo gba first 15 o wa pada lo gba 500 naira 500 naira to ku mo wa ko 2000 naira mo ko lo fun mom sim ni nile ni mo ko wa ba so si wa ba won ni badan ko wa sile after 1 week mo wa pada lo ma lo gba 500 yen ah da pe won ti fun mi visa America won ti ko 100 million account be lo se da mi because mo ra aso ra sugba la ma lo si aso ani mo ra aso ra aso ra aso ra aso ra bata inu 500 naira mo tun ni change lowo won se fine boy inu community so you know mama ma do pe ton ba ti ri mi pe mo ma bo so giri in fact to ba ye ko won gan na la mu inu won ma do pe tori pe it gets me
1: ben.
3: So awon irin ajo mi ni kekere o ni ile tabati mo lo ibi oselu
1: e seun gan e segun e ri wi pe mo fi yin sile mo je ki e salaye lekun rere tori gege bi abiamo irin ajo yi o ni bo se nse mi gan na pe akiyan mu omo kuro nbi fisibi kuro nbi fisibi gege bi iyago igba mi ya ma wo pe bawo lomo yi se fe lu aluyo sugbon se le so wi pe awon irin ajo yi o nipa ninu be se da loni
3: bene bene tori e na ni mo so fun pe Olorun ti igbise aye mi pe eni ti tin ba ti gbole tin ba dawole o ma yor se
1: sugbon se gba kankan wa be se nlo kakiri te ro wi pe se ma ti e ma ti e laluyo laye bayi
3: mi fi ojo kan te ba lo si sisi oke agbara mo gbe church yen dada in church I spent 7 years in a church ti mo gbe aso sabe bench mo ma elo be mi dada nibe ma so fun pe awon omo ambassador fun mi jade dada ni church ani mission house abe ni that man gba wo so emi ni mo ma n toju awon to ba ko wa oni tintintin lori ma fun oje a fun ibi to tin se kan mo n fi le bolo n soro pe oluwa wo mi tori mo fe ki eni to da pe opolo ro pe kaye da pada se mi na lore se temi na daradara ninu church yen mo wa ninu choir mo tun wa ni evangelism team ẹ bá bèrè ló wá pé pastor Samuel ọmọ Babolọ́wẹ́ a sọ fún mi pé ẹ̀gbọ́n mi ni ọ̀dà Fẹ́mi torí àjọ wa ń kó àyà ni àdẹ̀jọ́ máa ń ṣe yútu kiri ń gbà yẹn so ó mọ̀ mí dáradára pé so mi fi ọjọ́ kan rò pé because wọ́n kọ́ wa kọ́lọ́n fi ọ̀run kẹ́ bàbá wa kọ́lọ́n bàbá máa tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rẹ̀ bàbá wa ẹ mọ̀ ọlọ́wẹ́ rẹ̀ wọ́n kọ́ wa wọ́n ní ká mọ irú ọlọ́run tá à ń sìn. It is only we know the kind of a Lord, our God, we are serving. That la to man the da alone basoro. Adem amo alone the answer. So he is ejecting me. Igbagboto nipon. Yori nigba yen. Oman pastor come and igbagwa. Ani, I tell you, I will be successful. I tell you, I will be a great man. I tell you, I will buy a great car. I will tell you, I will buy a new house. I tell you, I will be a great man. So ti ma ye se ma nso o ma nso tele won leyin e ti ma yan ku ninu ijo yen emi si ma nlo slogan language yen lo trademark yen lo so gbogbo awon ma adugbo o ma wo mi pe iwo tese to ori bese se ese to ti bu iwo I tell you ara moto iwo I tell you adi kini kan iwo adi orilede wa da re lori wa adi kini kan kana won na mo gba yen boya won ba toro won wa gbenu duro won soro so therefore as of today ayin olorun lo gbonu ayo wa so mi o fi ojo kankan ni pe boya o sese kankan nu aye mi
1: gbogbo e seun gan itoyin je ikan lara eleyi ti o je iwuri fun wa eleyii ti a si fi ma ro awon odo ni gbogbo igba wi pe nkan le ri bayi lasiko yi eyin o tumo si wi pe be ni o se ma ri lo e seun gan ambassador olufemi ajade ogun toyinbo eyin ara le te n gbo wa eto kebadan na le n gbo lowo ni kan ni omoluabi splash 105.5 fm oro won gan e je ya oyinbo ilo o han bu emi gangan fun ara mi atori igba mi se ba gbo ati ma se bo elomi eyin a mo pe titi e gan kekere bayi ohun ni pe ko ise takuntakun ṣugbọn tori mo pe ti ba ni ka ma so nipa ti ma se bo o se se ki asiko wa feto yi ko ma to ṣugbọn ṣaaju oselu gangan bawo ni e se wa dide le to fi je wipe nkan bere si ni bo si te fi bere si ni ilu aluyo
3: ṣe gẹgẹ mu iṣọ mo jẹ olokowo mo de je eyan ti o je pe ko si orisirisi ọrọ aje ti mi o mọ tabi ti mi o ti dawọ lori a ma n gain a ma n fail a ma n ri ere a ma n sọnu a ma tun sọnu gba mi a ma ri gba mi gba mi a ni ri that is we can gain or we can lost one or two naa lo ma n ṣẹlẹ nipa ọrọ okowo nigba ti mo bẹrẹ ọrọ aje mo bẹrẹ lati pe a ma ṣe multi-level marketing. Multi-level marketing yii o ni ma ti daruko Club Freedom, New Life, Diamond International, that is GNLD. Aso awọn ti a n ṣe and some other multi-level marketing. Ṣe multi-level marketing yii o fun mi ni much experience lati ni knowledge nipa beyan ṣe ma ni dream for the future. Because o to join any multi-level marketing, wa ni pe baba go and take a biro and a book oya eko dream yin ki le fe je laye eko sile ke mu wa fun mi pada so won ma nko wa n pe ki la fe je laye ka lo ko akosibi kan nigba ta n so bi mo fe je emi ti ko nkan ti mo fe je fe deyan pataki mo fe lo kaakiri agbaye mo fe du orilede mo fe dari orilede mo fe di eniyan pataki lawujo agbaye and some other things mo fẹ ra mọtò giri mo fẹ kọlu mo fẹ jẹgbọ mo ṣe àkọ gbogbo dream yẹn sínú owó yẹn mo dẹ lọ mo bá we call the man upline a máa ń kúrò ní upline why our man jẹ success line so gba ti mo present ẹ fún máa yẹn rí ó rẹrìn ó ní bọ tí nǹkan tí mo sọ yìí báwo mo ṣe rò pé mo ṣe lè achieve ẹ mo ní mo pé with god ó ní no ó ní èèyàn máa ń ṣiṣẹ pọ ni ó ní má fẹ achieve ẹ ó ní máa ṣiṣẹ fún ni o mo ní yes that is why I'm here I want to work for it as well okay if that is the case. Tẹ́rẹ́ láti join lẹ́nìí mo ní mo rẹ́dí láti join wọ́n gbé kínní black ìgbà kan lé mi lọ́wọ́ mo ní darapọ̀ mọ́ so èmi jẹ́ èèyàn kan tó pé mo good on marketing gan so mo máa ń lọ kiri máa ń lọ mi nítijú infact bàtà mi ń gbà yẹn ọ̀rẹ́ mi kan wà tó náà wà nù àwùjọ wa nínú tó bàtà mi ń gbọ́ máa fi mí ṣe ẹ̀yà rẹ̀ jẹ́ máa ń wà fi ó mọ̀ pé business center tí nǹkan mo gbà yẹn mo ní mo padà ní year 2000 mo ní business center ní world ní joe first níbẹ̀ business center ti mo ni yi ko to mi o afi ki n tun wa ko n se owo mi that's when we join multi-level marketing so ore mi yen lo ma n do bi kata recharge card kata phone access and so mo ye join multi-level marketing ni mo join GNLD time so GNLD yen so ma gba product ma lo ra mo n owo business mi ma ko n owo recharge card mo n ta bulk ma lo fi ra what's it called GNLD product. Ma de ko lo ma lo sawon bakery ti mo pa awon bakery awon ni won sise ti won ti wa stress to de pe won ti gbe ara won sinu oven ti gbogbo won ti gbona mo so awon ni target customers ma focus lori pe ma ti ra oja ma gbe lo be awon to ma ra credit awon o sa n ti kini e push won le mi kan se wa ni lo kan fi another multi level marketing lo mi ni bo se wa fi Club Freedom lo mi Club Freedom mi wa je pe awon ìlú tó company tó modern marketing company tó máa ń mú yàn travel loud ni gẹ́gẹ́ bí jẹ́rìí ṣe but wọ́n wá wà fásitì bá ṣe kọ́ran bọ́ Club Freedom yìí ni bí mo ṣe wà opportune láti qualify láti travel lọ pẹ̀lú wọn lọ sí Dubai ni mo kọ́ lọ for the first time we are like up to 70 the company yìí kò lọ sí Dubai so ìyẹn wá fún mi ní ìwúrí pé if I can do this and make it I can do better so mo ṣáà ń ṣe lọ mo ṣe lọ ṣe lọ nínú àwọn mo ṣe ń make owó nínú kínní àti other little pet business mo ṣe mo kàn rí pé mo ní bulk of money láti fi darapọ̀ mọ́ another partner láti jẹ́ pé ká lọ sí another country ká lọ kó container ọjà wa àwọn máa ń kó electronics àwọn máa ń kó television kó home theater, cooking gas, different electric pot and different things. So I'm a kuwasi Nigeria. I'm a ta. So but we are business is done. She owo ta fin she. O di pe awon ara Nigeria da ba ko jade. Price ton fin lo wa. Ko wa encourage mo. O tun ya akan ri pe awon omo to man she fraud. Won man ko oja. Won she fraud won fu card yen lo ra oja. Awon send oja en si Nigeria. So profit ya wa ta ara standard price. Te ka ta standard price. Awon ta ko won kan wa owo. Won ti fi card on card won ti fi ra oja. Won send es Nigeria.
1: So te ba won awon lawon o ta.
3: So ko wa encourage mo te yin ba ra oja ni 20 naira. Te ke ta ni 25 naira. I want to order 20 naira ton ra ton to clear everything now. I want to pay owo yen kan fin jeun this is afi na owo ton ti ofisi owo kankan level so gba ti struggle yen wa continue ti oju mi pon ti suffer yen wa mi ati yawo mi wa pe yawo mi pe yawo mi wa o oro di a se nba lo yi ani lati wa nkan mi kun ni surviving wa ko mo ti gba e mo tun ni babin salon ko standard to tobi ru bi ba ac everywhere mo fi sibe e pe yen ma support daily living but business at 4 so wan be ka wa nkan mi kun ile ta se yo so therefore mo fe ko connect pelu eni yen gba o je girlfriend si ore mi ti mo so ngba ko je ore omobirin pe omobirin o wa ni ojo ta ni ibi to tin ta oja o de ni experience over 33 products to mo fe ko learn kini e lo we o sugba to wa to time kan a wa plan pe ah abi ka kokoro ni ibi ta n gbe ni Bafodi ka fi se hospital ko tun ni ma wole abi ka convert e si school ni a sha deliberate but won ti lo ko 33 products e but 33 products ah make use of it ah lo o kan wa nle na ni mo se o pe ah kini to kan banjo yen ta te se lori lo mu wa ka te wo ko ta le gbe se nu e bi o se wa mu handout yen wa fun mi ni handout yen la wa wo won wo product mo ri custard nbe toothpaste nbe ose ifowo nbe ose ifowo ni ose ifose ofo aso gbogbo la ri mi ma gbe mo ri gin production nbe eleyi ti n ba n lo legbe ona mo ma ri orisirisi ike o to ti ju sona ki eleyi o ma da o ati custard oni won ati custard a kan ma koko lo gbale na ni a de ma fi le wa ta ko yi fi se business yen ina odun pe bo owo na gbe agboro ma suffer but o sha accept pelu mi ajo agree bi mo se bere ise asat ano mo se ri awon product mo ko bere igba ta bere a bere latori pe a ko ma se sample kawon yan ma mu ko ma fan feedback from feedback ati awon yan to ma san wo pe ba mi se wo wa na a de ti ni license lati ma se production abi mass production abi because ati gba NAFDAC n bayi so mo wa careful ti je ko mo fi ri NAFDAC mo gba NAFDAC bayi marketing yen bele o bo si marketing oruko product alako ti mo ni to wa registered is called Sidons blended gin leyin akotun increase si pe atun introduce Schnapp atun register yen na atun se Schnapp aromatic Schnapp Sidons aromatic Schnapp atun se yen na later on after like 7 years or like let's say after like 5 years to that time ti mo tin se manufacturing yen bo ni business another product kan tun wa ni circulation ohun ni o sokunfa eleyi ti o di ilumoka gbogbo agbaye mu ta n pe ni koko samba so èyí ni ọlọ́kàn bá wa fi dáwọ́lé ìrìn àjò ọrọ̀ ajé wa tó kàn fi gbé wa lárugẹ láti bẹ̀ mo kàn rí pé real estate láti mọ̀ ń pẹ̀ tẹ́lẹ̀ alẹ́ ń ṣe ń rọrùn ìyẹn náà ń function record label tá a ti ní tipẹ́ tẹ́ pé à ń ṣe díẹ̀díẹ̀ ìyẹn náà a lè function ẹ̀ òun náà ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ti pé ó mú wa a tún ní mo ti ní aim láti ní bank ní nàìjíríà.
1: Wow.
3: So atun establish another financial stand pe ni bullion money atun ni bullion money atun se yen na so atun opportunity atun lo register ile ise si oke okun register si UK register company wa si Dublin ani company ni Singapore ta fi se automobile workshop so awon oro aje won kan ran awon lowo bi awon oro aje won kan se ran awon lowo ti Olorun fi wa debi Adele ni ni
1: yen. E seun ko.
3: Adupo lo fun to se fun aye wa.
1: E seun ko. E ku ise takun takun.
3: Ade gbadura pe ko ni taku sibe.
1: Ami ami ase. Ledu Maria subo ma gbe yin lowo so.
0: Iforo wa ni lenu wo yi yo ma tesi waju lose to.

0: baba ati mama adebo wale won ti kin laaro yi eto ta man se lojo Wednesday eyin lo gbo ke gbo bi mama yin se man da seto e mo pe olorun jogun la kaye fun won gidigidi gangan ti mi o ba celebrate mama leni mo se olorun ni sasa len ti mama o ti tole re o emi gogo ti mo nsoro yi no se to koja kini kan sele
1: ojo yin ti se pataki o se koko
0: ba ko mama mama bye bye bye bye bye yai ma bye bye bye oni a iwo omo ikunrin ki lo nse bayi si ojo se to se to se to se to se to se to se re to ba ti se baun iwo wa e wa je ntu gbogbo ere ategun to ba ti se yen tan o wa ri ibran ba dele mo ba se bi mama se ni ise o ase eyan ba tete safisi obirin teyan tete jo ile won ase ma bi won na ki de sejo temi na irin ajo lotun lo si ni kwa lai ta lai ewo obirin o mama mo kiyin pupo pupo
1: celebrate we wish you happy birthday
0: era nu olon laye eri anu eniyan eri ojurere olorun laye eri ojurere eniyan eri atileyin olorun laye eri atileyin eniyan ojo yin yo dale o e pe fuwa a ri npepepe a ni ri ninu idamu ninu wahala la se ledumare mama mi ayo yawo loyo o kiyin pupo pupo o pe e ku ojo bi teni o emi yin o se pupo e laye

0: Eka bo pada gbogbo ololufe eto yi. Ipele bi tan lo leni. Iriri aye lokan. Mo ti celebrate mama mi ayoyawo loyo. Eyan te ba mo number mama e ma ki won o. Bi won ku odun, won ku iyedun, emi won se popo odun laye. Itan omokunrin kan ni mo fe so leni. Iya n je pupo pupo. O n sise. Sugbon ise re o to se. Isu re o to yan. Igbado re o teko. Are kogbon lare fun gbogbo omo Nigeria.
1: Edanile aye.
0: Papa awa ta je okunrin.
1: Ewa
0: keko. Radio oni ki soge o. Iya bi je legu sinu. Radio ki soge. Oni kaloku muti e nibe ni. En ba wa so pe ohun ki gbo radio. Onu Olorun oba mi nu.
1: Esun mo bi e wa gbo.
0: Iya n je isu re o to yan igbado re o teko o gbiyanju titi ko si ti niyawo kankan o wa pade baba onisegun nla kan. Abule kan l'onisegun wa. Onisegun yi awon eyan ma wa wa lati gboro. Elomi ma sun be. Elomi le lojo mefa, lojo meje, lojo mewa nbe. To won ba ri baba ohun ni lo le o. Sasa lento lobe ti uri ti e se. Olorun oba mi ngba.

0: Adeyinka e kaabo pada. Ngba jagun labi to dabo jatan. Lenu se lo ti nri awon mo ni di donde donde. Awon tojo waju won to ga sibe. Awon mo tan pupa yo bi olele awe. Awon ti won dudu won dudu wonda. Iti o si chocolate na chocolate. Ah, ori pe aye re o, aye lele yi o. Asaye mbe mbi, owo dende dende ni wan fun. Muto mbe tin lo. Ah, ko si si se, ko sa ise. Aye on ti da na. Okunrin ti o ni fura. Ete ti bele je, ke gbon ta wan agba ban so fun yin. To ba ni yawo, wa wi o. Mo ko re wa o. Ya mo o.
1: Ah, eyin eyan mi. E so mo bi e wa ko.
0: O wo omo kan be. Yen pupa fo. Yen ni di rebete. Ojo waju re ga sibe. Omo yin na da. Ko si ti loko okoko muyun
1: danile aye
0: o san sibi
1: eyin mi esun mo bi e wa gbo
0: o san sibi o fo si wewe ngbo lo sa o ja yen jule

0: Alafia lawa PRO.
1: Aino ni sukuru jenja.
0: Ami ashe o, ami o, ami, ami, ami.
1: Ashe.
0: Alo lo she.
1: Mo ki mama ami lopo lopo. Se mo se ni otoba de yinka.
0: Ela.
1: Eh, so kaka fun mi. Yalo se pe mi je se so fun mi lale fun ara won.
0: Ah, e mo binu. E mo binu. Emi na travel leni. Mo travel leni. Tokpo.
1: E travel bo ti baba mi Adebo wa le ti pe won.
0: Beni.
1: Eh, baba, baba pe won, baba lo baba lo ri le wu pe won gbogbo won pe won
0: ah e mo binu ejo ti lo ejo ejo ejo ejo
1: olo
0: e mo binu
1: ba so fun yin ko lo mo da bele bi ni
0: e mo binu e mo binu e mo binu e mo binu e mo binu e mo binu
1: mo ki ba mi gan mo ki won gan
0: yes sir
1: ese o
0: o ami ase o
1: ese
0: yes sir o da ro sir adin ka je mo lo le fun ti ale ti ni Luko bugwa wen ta jose to tale ni Deni tuba ni glaucoma tabi cataract Glaucoma tabi cataract Epi mi le nyito Tabi eni ti inkomo kwenye oba shida dato Epi mi Awen yen ti nja mfani reo Awen yen wala te ko wala ti Eh abekuta won wa latona to jin. Ente wa mbada na. Ina ngbeyanju o. Sugbe le ki so rere ki so re ni. Confirm ni o, confirm. 08064474794. 08064474794 08064474794 number many 08064474794 08064474794 Oran Olasun Odaro.